Soibam Hemanta Maitei na sakpa Maitei isaita mapugi matik mayai tavikre. Akashvani Imphal. Hauji pungfam asida puduna laksari. Tongan tongan ba manipuri matam isai sing matang matang wena. Kudol ge ahanba da laizari. Thongam kainahan bi devi na sakpa matam isai. Sairengba o manaubi lak le ngasidi inga tha.

lak leng asi nga tha khodol ge han ba da ta vi kre thongam kain han bi devi na sap ma ta mi se sereng ba o manau bi khodol ge ani sub da lei jari samuksam i bohol sing na sap ma ta mi se inga gi nongju kap jet bi sereng ba t a b sharma

ngasi hayeng tamgam daba punsini. Ngasi waro naribai khoise hayeng di uba phangki daba kanana hai bangamba. Unari ngai mikup nungsi chana se arot palai tatam thok na se thamoi ge mapau. Ngasi ge mikup atang bani khak lagum si hayeng ge ama.

0: Hey, Ninto eh. Ang tangay ko minang mo. Ang tuloy po siya.
1: Ay, no. Kay daw lagi.
0: Tututu. Ada. Surong mo tayo na niya. Limbaga. Ay, koy gizati. Nupiman na mo. Nupimaga. Kar, ang hang ba? Sige, mamanga. Nagalit minaraga. Wadi ziktari siya. Nang udra ba? Ang tiyo mo siya.
1: Uy, nahi.
0: Ay, kuy, nahi. Suwam na kita. May nasang salaga. Lako. Sita. Lako. Suwam mo na lako.
2: My dear Limba, trust me. I will stand for you forever. Okay. Let me go. Bye. See you soon.
3: Okay, bye-bye.
0: Yeah.
3: Ma.
0: Oh, car sidi ayo kre. Ai koi la pade gi wari ge loika hai bo.
3: Yo re kai na phone ga som ta tor to.
0: Ai koi na di noi nga chai de gi. Ada bus tadi kundur pada gigi pos tana lipat kali itu, uzur itu. Pos ke yang tay ko, sunglass apa aku ama mangga film syuting kat tau bukan malik ko.
3: Selalu sih, ayah kata sunglass.
1: Ada hujan kini pido kanano, hairu over sih.
3: As.
1: Kanano hairu over bni.
3: Tahu ada bni mai hona bi, mana ningki bese, pangdinge kiri kecung tak laku tu bni. Hoi bi ma, si impal ni impal, kange dana. Si, law ayah kata sunglass. Bus tu lak pergi warung mana ya?
1: Lak sih, jangan sih lak sih.
3: Sih, waiting room sih tu neng, ngateng potaran mo. Ayi esiga thabi rakke. Aduga ayi rakke kenokar sembir rakke bukau.
0: Limba, nang di, yam nungai na. Kunung gumbayum sih tu lay bana ni dana. Ayi koi gi kunggang lom daga, sung ak lak dia de. Natra nilin tua.
1: Mana, awat pak mata lay traba sih dabu, karya mu matau tarige. Aitanabu ikai khangdabi khambal chaubi oibadagi koi thi thi jabagi hangjabagi wani kaino
0: kana dese wa koi nga ngano lamda se pag hek amu lapangam dongnati are pa aroi ba wa ma ngamna ro bana bani limba ai chao ina lun biragi se nangi kitchen room du karum dano che ai chao ina lun biragi
3: nangi honabi asinarang phabni na ngasi jo aram bhamoi ge haibu ani ne
0: Oi, dah nanti lah. Aduh di, oi tu ni kahino.
3: Kisah budi asih thangna buka asih dene asih dasong.
0: Oh, si dera. Aih salo lagi. Nabani waru cilem apa rukwa?
3: Kali emuk tau lagi. Nasado aduk tanna ituk tuk thari dobo.
1: Kali aige dabanu aih kang deda. Aih si, nai tom taraba pun si habado oi. Adungai. School tamle ngai high school gi punsi haina khiba ngangna khiba sana khiba ai kau gi sungam mamde aduga amarom da housing na ngai sum sum lap thok na rak pugum tarok li base
3: on thok na su pakat sa khri da koi be ma
1: wakal na wa basi di po tha phang khang di le ba natraga nang bu kau wa ngam na ba ai bu
3: matam yam lai ri kai do ro gi nang bo adu Thamoi shon thaga do banna teda. Si. Nangi damo aile di shidi. Kanana ka do bongam duino. Aina nangi damo liepi bo shidi.
1: Pui na haurak pa nongi mapaibu. Sapu kalaba angawa nong laina maikei khangdana hunkiduna. Nonglik ama pavos juramdana paikrabadi. Khaurang nangai zari ba nongo vichak lana. Kanada bu tainaruni.
3: Migi masadi wangang bagasi am na hiramene. Filosofi nama ruwal mau wang bane, sahita nama ruwal mau wangi ba. Sisa si gyan melam tasalak terhe tauri si.
0: Saluri, saluri. Oh, noi bu walau si nadi bo, nanti walau si nadi bo ba. Si si, zaman tak tua si si.
1: As kadai dagi walau si noda, wang nama pakum nama.
3: Nai koko, kui bo bagi phone ayam terpai gigo. Hello, Baba. Ay, kada tum lagi. Ngasih dia cuti ni na kolej ka satre. Ha, Kanada ba. Ahuza uncle hoi da. Hoi hoi satke. Ay, hoi jenah satke. Ado, Baba pun ngasih impal dalak tuiro. Kerja. Haji kari thoba hori ya ba. Hoi hoi, ay salur lagi Baba. Hoi thame.

0: Lekai tagi. Aduga egi ipam sina kaksing makalekai.
1: Yung kay palbo matung dadi nga saigi yung pan bada. Kuy isada nga saigi naruba sarugi de anaba malairuba ni na yumalam bidadi kay ni imung yung mama palaga di thaba inkang hai ba mama yamla imo wera gadi majude kari kari thina gi ke habu chai bi.
0: Hoi atu thui dok pa ise ani aigi sonjar ga so yum pale ha ba gi aiman da yam na na ho na ba awa ba ke do ba du gumati ke yam leitre leite ha ba di aigi yum aigi ipuroi ba gi imung manung isine nau le ba sing dina loina thabak se aigi khak ta bi da loina pang bi ba
1: mating
0: to bi ba aduga aigi aigi nupa gi he po minna ba isie isie da thamani
1: inama
0: ha inama da thamani se mana dum ai se angang nupi ma sa han se po po matung da su mana akoi gi magi nupa se koi lok ta project ta thabak ta wala ya me ba adu magi mana ta isi pu bi ra ga angang si gi seba se mana loin ta bi ba ai da kem ta wahan da ba adu main ta ra ga mana dum senabi sa nupa po pa ta su mana dum senabi aduna ai yum ban ba gi ai ngon da thoi dong na thabaki kari gi mayam gi awa bas ti thoi dong na
1: lei ti adu ga hang zeni ge wo pu ma mana nga sai indiran haibi ba matam da khut ki anab se ye ni haibam haibi gi ko lon ba khut ba haib se di khut ye na ko an man lon ba tong nei da na adu isan na lon ba se di kramai na oi na ta wi ba ye na ta wi ba kramai to
0: ye na dum lo le ye na lo ai gi khut se thangat pa asi yam thangat pangam da bai ne ba adu ga mi on da pot ama bi ba da su tin do ga bi ba ngam da ba adu ga ai gi lai de ba jang ke tam tam pa ta su mai na thamaga khut oi sina ma ting do tauraga yetum lo tapna tapna no magi kitang kitang kitang gang der ne lo le se adu mai tauraga adu tapna tapna ho na rapa adu mai tauraga asi gi lam da lo lak pa se ai gi ta ani si po ba matum ai gi sa nu pi sina sa hi mari su lak ba adu ai tu ta gi sa nu pi se sa na ba za ki ba da ma se mama na bina matung dagi illak pada saida tu san bada ki magi mi se so pane ba
1: o sa ne bi so mo
0: sa ne bi so mo mi ta so e at ba ko ati da pure ko ati pu bo si jo ko di pa sanu sa se ati agi no pa so pa sa thok pa thabak ta ram de matam da da de na yang wara me at ga agi no pa ge he ma yang ba ko gi itai da mo do ma di thabak ta we veterinary doctor ne ma ma na sa ne bi se lo na lai yang bi re ko ati da pure de dili da pure loina laying bire laying bira ga su isagi u bagi pangan si tingam gi dre ba
1: mi
0: ye thang ba se
1: ye thang ba se asai sai ji na sana ba de ne ba
0: sana ba da mana tum tilla ma cha le tin lu nu si na mana tin lu gi japham ne da sai ma pa ra ga sum si ma ga le ri ngai da mama na bi du na nu si ba gi tharak pa mui ni khat na ba na ta ba
1: dang kai to bi to
0: dang gang to bi da ama du ti mana da mai tharak ne khang da ba ni na sai da ko tu san ba ne ba da mai ta wo de vi lai ba tu thi re adu ga sahi ani gum ba ji ma school ka han re ba school ka han re adu ga sahi ani gum ge nai ro ma tum se school amu ka re mana school si ka ra ga mu class four lo ra pa si da mo mama ai jen bi khung gong gi exam tha ge da mai na re ina thoi nang mi chu nu ngai ta mi na class 5 lo ra ga tha o da mai ha da mana is mama ai dum how si te ona dum ha ra ge ta ra ga ma da mai tha ba ne da da level pa da na class 4 lo ra tha ka si da 5 ka la ga 6 da dum ka ge
1: o o ai mai se entrance to your avenue
0: na ra pa ge dum ka ge karaga isu mama na bi mai amrak te le hor bani na isu wa khanje ki tang nungai de ko nungai ra ma tu si da ma si za hi mana class sabien ka hor pa to adu da adu oi bra isu ka ri ni adu da ma si shuti thore yum da shuti thora ga mo akwe ki itai da mo do si ki ma sa no pa ani si su itai we de lam da lai bani na ma gi ma sa ani si ai ga tum lai min nei ba mo ye ni si su he ki jen bi khum bong si ta tam ba ma sin ma pa mo hum ta min na ba da mo ye hum je shuti lai ra ma ga amu mo si school si la thin ba cha le na thin ba chat pa nu mi si da ai si akwe tai na gari cha lo hai ba tu da gari thau bi ga da ba ngang si na cha lam dai da ma thabak lai re ngam ma ro na hai do ra ba adu haidora pade angang sa koi ji bus ta ja tadi ya re lo sa lo lo sa lo ta ora ga koi ji bus ta ja le bus ta ja la ga adu mai ta ora ga isi halak pa si da koi ki ka sing da ki isi sob la na man
1: le mi na le kai gi
0: le ang ok ka sing ma se ne ba adu man khung bong du da ma sa ma sa no pi si thilak pa gi le nam ba ayon da kaure kaina lake na hange ina CID basta lae na haiba zamana e ai koi ibungoga koi nikhta la pane benda koi ga dum hamina grase na haya
1: lambi pulla banina
0: lambi pulla banina ad hamina se haba dai so harare ad mai tora ga moi gi gai do tong ga lae tong ga la ga koi ise dugi magi nupasi su thabak tawe phan da ba de mana tangwei kwa kwa ta da sangu se ta nga tang sanga ga koi si sa nu tha ga hale adu mai hala ga ise koi ge kanchi pur si yor kan sa ise adu gari manung dura tum tha ga ra ba ja
1: wa na sa lu ba du na
0: tum tha ga ya adu mai to tum tha ga ga ise aina amu gyan ta ra pa de de ise rim sta la ra me ba
1: har si gari
0: accident aur gari installer me matam de di agi hanagi anaba khuchi ki khujing chu lo inti ame
1: hadi lengjum da so pasina mu khujing chu yongna so oma ba
0: khuji agi hanagi li sigi lengjum gi so pasiti so om dre accident de ke sida di
1: yairam dre ba
0: yairam dre aduga agi khujing chu tik le ame aduga ye thang ba ge sigi mai gi mit ka hi lo inta laga makhun ma pan phot kham ne ba mai su pura pom pom ga saru si ka kai bagi mai gi sikano ji kai bagi aduga thawa ki saru se se loina tiek ba aduga
1: yam thina to bo accident ni ne kari lam da to ino
0: wangjing da
1: wangjing da
0: wangjing bazar da gi ka sing lom da kitang hai da ra ba da aduga phairu se se ye tham ba phairu se se kap thek ba aje ge khong ani se se loina tung tiek tiek ba ye thang ba se gi khong se ji hana gi saru se mo ka thai khre aduga khung ji khujing se da yam thina tiek ba adu mai ta ra ga ese lai ram ba se da I had to be hide, but I would give him a healing of powder.
1: We walk to the noise under a patabani, had the Amarum Hiregati, Indiragi Punsis, Tinneriba struggles at Angapaneva. Hadi could saying Nabagi, lying Uraga, Pagalatana, Kitang Mu, Bogimia, Mark, the Hingmanga Money, Hadena, La Akandamu, Isa Yungai Pale, Isa Malazere, Isa Nilazere, Isa Simu Kudunti, Amadagi meet among Sosele. Adagi amuksu isamaksu amuksu ana accident awri neba adu adumain adu tawra matunde magi treatment je kamain tawi ada sat pramu sidat lobra
0: adum lampen da adum tawre
1: hoi
0: lampen da doctor ibom sa doctor sesti doctor bemon moi mai amse yom jal laga ese moi na layin bi de han bada di ese kaino taw kan
1: sa ni bi wakal phaw de bani sa si da
0: I see the Raganda again, no, I have a punsi. I have a door.
1: Pandoma,
0: I had a canjer. I see. The doctor bombs, I say, I could never, Madame the Mongon, the Suyen gave.
1: Nulling it,
0: nulling it, and I ain't give a door. The accidents down Egamaga tenor, but the manner. Aiki khut ki siya sang si puro puro puro tau raga the mind tau raga aiki khut ki siya sang si puro raga doctor bom sa si na lo ying bi e bom aiki han lagi oi ram e bom pi bom si bom oi kan ai no hara kanda
1: amu chuan na suk sing
0: ko do mai na pa jan na ying bi bagi ai smai na kidang da su hau gan pa ngam ma ga chak chak ba si ngam ba doctor sing do ai hau si pa mai ai pun si ki kau ja re
1: king na di ba mai am si ta ja ba da hai di mi e ma da mi e ma gi pun si da ama thopa da ba kadai no hara kan da maro maro ahu mari rak ne bala ise atugi matung da indira na to bi re isi isagi lo no khot pagi sin bam ji ta sanga nga si miam na khangna re ini e war phanga ini nas ne ge tha ta adai da huziki na ro matung da yum da halaba matung da di madu da gi mu lifestyle se kamai to ge do ta zani matiam da bi ne
0: atu mai na ise phalana laing bi ra matung si ta si yum da hallo aduga tha ta lu lai ra ga gi yot mai am phum mi se lak thok si adu mai hai re ba
1: ga sai gi tek ba mai am di lak phum mi ne ba se ba mai
0: am ni mak lo im phum mi ne ba adugi mai am se ke lak thok si adu mai na hai re Hayak pama tam sida tha ta usho ka sa koi si sale sala ka sida doctor ne x-ray ka ya ka paka na di saru si am ta ocean na wanga mam dre ba saru si ocean na wanga mam da ba da gi moi na am ka operation ji han da ba yar roi hai re han da ba yar roi hai ba da gi gi khawang oi thang ba khawang si da gi saru si am ka lau ra ga mo khong si da mo ka ha pa ga da mai operation si am han le
1: han na khong da gi lau ra ga ling jum dong ha khri ne ba
0: ade
1: akum ba na
0: khawang da gi lau ra mo khong si da mo ha pa ne ba adu main tauraga aisi operation se mo halle tha taru se mo leire leira ma tung si da mo yen kan da ti charu si osan na rame osan na ba da gi mo charu si kan no tau ba gi
1: aje tha taru unga taru se hi mu ni ne sangi se
0: sang ne adu adu gi ma tung da mo yo se mo lok tho e yo se mo lok tho wa ma tung si da mo doctor sing jin ai se aje ye thang ba gi khujing ki di phaja na ting gi kan pangan se ba mai hadi yang wah leba. Atau main tahu lagi shoki bani nang yaring kai di aku gigi haksang si noyanda ba. Besar betok pada yang seksan ba. Atau main tahu.
1: Wet hingga lagi di pressure pira kau ini na.
0: Atau nak kong si hadi kui nampun si bangam naba nang la yaring kai seksan la leba gigi nang gigi makayam puan gede atau main hai leba. Aham bu accident tu dah dia, aisy hatu piro, aduh mai le aisy.
1: Aduh. Hai berarti kau gigi, wah macam ini nama yang tina dana, pagar paroi dra kang deba, anak abah mayam lay, madu lay ngan ke pari. Isanu pigi kudung tiba tina de, isanu pigi settle tu dana lay sutam halakan. Isha dah mu hek ta, supaya bersolak panina, kau puning wakal lu sudah panina aisy. Sining bagi wakal bawa lak puni ba, aduh bu, ini ramat anda dah, kaji sining bagi wakal lak raga sungguh sedi, kaji ishagi kau na zaman tau jarapa mayam dina, mayam na kangner biar madi oi biar kau, aduh huziki embroidery dah mu kuthar isi, sumai na soura bawa matung dani kau, aduh kamai tau dina kaji wakal sedi, aisi yumda lain na sumai loan lagi kaya na kalaki bese, si sungtang hebe.
0: Hoi, yumda halaga isi serpasi ngam diko, panakui na cahie. Aku mai dia itu cepat sih
1: semua dia. Paman kita ni
0: pun. Om lahirnya.
1: Wilsiar itu tuh jadi sendiri tuh.
0: Wilsiar itu tuh jadi sendiri. Aduh bukit dia. Kau itu intin tuh bang jaga. Aduh supaya tahu ni. Aduh di tahu dia. Aduh ga. Aku iru jawa. Kau tuh ga. Aku paman tu dah. Aku lagi lekai aku ting. Aduh. Aduh main tahu lagi. Thamma ga imahoi. Aduh mesti hoi mayam tahu lagi. Lusa biva. Kong hamba kopa imung dah. Aduh om loin tahu biru. Jadi ani om tu. Aduh, kita macam tu orang kan dah, jadi hamba jadi hari kucina, jaga sulai saring, ada imawai macam na, ada lagi awak betul loh, na mungkin nak kena tahu
1: pun begini pun itu.
0: Jumpalah, kalau macam si tu isagi, lagi
1: imawai,
0: imungi lagi tu, bagi macam tu orang kan si tu, aisy siapa ni nak pergi kalau?
1: Na, apa pernah bantu bantu kalau ini bantu bantu.
0: Aisy na. Isanung si raga su, aje nampanung si raga su, aje nama moy dah, su dia tu nelayi tadi, moy suka su ni malap tertin bangamaroy, aje, aje nasi jaga di moy ki anu wapun si dah moy si laksanu waktu ki wakar mau kelima, matam tu dah aku ki, aje boleh papa, aje bapa tu, masa istian ewan eba, mana upugang tuan senba, atau masa uda aku ki, nauyai bagi tim si dah tau raga mana agak betul pada aku bapa su istian ewan panggilan eba. Aiyi ibu ngahan Ramananda, masa istiad ewane, aduga
1: kucahai begi dah ngata pangba.
0: Masa tu mana bawa lagi matung ilaga uda, koi gi thayna ngagi nupina koi mai tham naiba lang sumba ting naiba kaya adu mana tau hak potok pada tazauzu istiad ewan pange, aduga aiyi tazau nalauba ina masa mana hen embroidery tau ada masa istiad ewane.
1: Adu di family sih loh ina bawa lagi. Kucahai bagi lam jadi mangzin tanah sepengat teneba.
0: Aduh mana, loh ini kan tau re, aduh ga, aji bapa tu normal lah, lah ga, aitu, aisy tau bang kang dah, aisy kape.
1: Aji kan ana, loh ipung ning wakal sonda bata bni, aini isas ni mating pangga dah bdu ngamak tere, ipuru bagi sah thong nana pisa kah dah ngamak tere, imungi angang sing do ini yesin boi nana tholak bni nana wakal piktar bni ba ini rada.
0: Aduh bapa, lah pada aisy kape, aitu bang kang dekho tena, bapa. Wan eh, nang sila sharing aida kocchi nalon ba, pizza ba, adu tau le ba. Adu mana nang kita angda so adu kumbagi kano adu lay knowledge tu lay bani na nang nasi gigi kano si hot na ba matam dan nang matam kara wajar so adu
1: nang gani
0: nang adu hot na rohai aina. Aina oiri ba pibam lady ba pibam si dah bo aina tu kau nak lagi ngam tau mandi dah hai, tu bawa ana tu ngam naba kau naba tu dani nangi awab tu loi nama angga nangi mai papa lambi so na bibi doise, tu kau nak gadam ni dah bawa si nak
1: na bawa ana pasal nak tau na happy ko,
0: tu matam tu dah so aisy kallib ko, aina naba kau papa matam dah bawa aina awab kau pasi aina kan em tak kamudur kaso, ina jumpala pamatam dah isagi awam mayam tena pamatam dah ina kalle, imaga iki bangan nawarang kat pamayam do, do hafik so iki isase, mapangan sole, sunzer kaso mimerak tetin bangam naba, apa wap tapak titahaning iba ina, ina tahaning basu maina babana sungasi habiris, aipa haning maini kuat maina, adui tadi. Aisyu isagi dama, aisyu bapa, ima gitu dama, aisyu kanom di tahu naga, hingdaba yate ko hai magi wakhan sida ai baba na hai se ai ngamna ba ai tamna tamna hona ge adumai na khallaga ina ai hene wicket to bahore ba ahan bada koi kaksingi ipona pa premji mana koi gi labukta saru kanbi asi gi ega pire pira pamatam sida ai se hari lai se gi set thawa ko pa adugum ba jo ai ahan bada kem ta londa ba ni na ai se yang wai
1: che
0: thana ba hona ba da war ga so ai dum lon na ba hona re lon phane yam na lol ba matum sida ai gi nu pas na pura ga ipano pa prem ji sida yeng hale yeng ba matam da ipano pa prem ji sina I se na se thari ba sa li ba lai no to ri ba se la le sumai na ta wa no sumai sumai ta wa na ipano pas na ta ku de ang ai gi ahan ba ai gi o hairagadi agi pano paprem
1: ji se oide ni ba
0: aina magi manata laga sita was sita ba tam sat pangam draga su mana kitang talak pa do ai mon de ya na loksing oi ba tare mana du mana tapi da pa tagi ai se mana sum sum taw ha do adu magi ha pa de matung ni ai se lo la ba matung sita state e was it tagat pani ba tagat pa da za hin 17 18 sita mirit e wa phange ai baba na hai mi mayam amadi han han thara su consolation bang phang da ba mayam am le ni su kan khan da mayam am le ni nang gi merit award to phang ise nang yam na lebak phara ba ne aduna nang amuka su khot na wo na to ma hai ba de gi ipo na pa prem jis na amuka nung in si mu ge ga mu pi re ba si si mu gi lo lo na du su ma na dum ta pi re su ma su ma to wo su ma su ma to wo na ma na ta pi ra ga e to ma to ma lo lo
1: prem thar ga lo li ni ne ye tum aku pa na lo li ne ba
0: Sir, later me to the sir, the higher sir. A quiggy, I debang and swan banina, my arms, give my two the yam, no why.
1: Moya competition, the decrab, why.
0: I do not agi diranga, I get a swan besides the kitang, ying be by yaga, dra, I do give my gay, gay, gay, gay, cocky, and my hung by madame the moina. I see the dear to whom bagilla and do late dates of money. Ado main high
1: hai beti ason basun da ba zamana na competition hai tare ko zamana na ason bana to ko so nam to so adu mayam de ki phase ba khani hai bane
0: ba khani hai bane ba adu ga sta ai yam nu mai ta bi dai si yum hale adu ga sta ai si ke na ko hona ni ni ba adu mai hai ni ra
1: ko na khala pa do
0: aso so laga su ke da wai pung ni son da ba ya de ngam na ba lo lo ko na su yen ga ni adu mai hai bi ra de ki tang du wa khan du sau tho ka da ba adu adu ta so ai si am ko ding di taw ra ge na adu mai tauraga ina khamba thoibi thoibi na loi kara ko siamo lole luon ba matam da state award phang ba
1: oho jiki khamba thoibi gi arun basi de state award phang ye indira indira gi mobile daga photo nam hoba yawi brado te ying jage ne
0: yawo ni meda
1: aha oh photo pide ibasi ra
0: oh
1: yang pasana cd khamba ga thoi loi kara pa gi maliko thibi ne loi kara pa
0: sigi ma tang si da su yam na ka thaga lam da si da yam na awa ba ma su oye ba ko ma gi dress dress ya de na to mai na ye na ra pa ye na ra pa ma tam si da ko si ta wang kang da da na ka mai na ta go ni luam ba di lo san le du ga dress ya ni ya ro to khana ra pa si da du ko si ka no ta da na sai sa pa mai te gi sai sa pa o za go se mai te
1: hoi
0: adu ma gi yum da ai gi no pa sa le yum da sa la go za si un na re unaraga ojas mai tau da ai state wa killai ma thagat ke tau bani na to mai na ojas ye ngam ma tam da ojan as si di kut na lomba man de am pa na lo le
1: ko adu ni si dai si da uzo photo u bakan si da su pura ko yi arun no man de he su photo ka pa agat lai ba dong na u ye ba
0: ojas na su hai re ba ko ani ojas na o si di hausik de sim do pa ya ra roi da bani na phare adu ta nangi wari I ba da nangi thim ji gi wari I ba da sumai sumai na wahai do ha pa ga adu mai na tau Ero, a doy daddy, came the kind of man at the minor talk beat up when the gate was on a higher single loin, the eat, I got the mind tagged bunny.
1: ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯠ ꯊꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯣꯟꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯝꯖꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
0: ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅꯅꯕ ꯂꯣꯟꯕꯅꯦꯕ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯗꯤ
1: ꯃꯃꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯥꯅꯤ
0: ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯗ ꯊꯣꯔꯛꯇꯥꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯜꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯇꯣꯉꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯏꯕꯁꯤ
1: ꯌꯦꯡꯉ ꯌꯦꯡꯉ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯪꯂꯣꯟ ꯂꯣꯟꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕꯝꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤ ꯎꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝꯗꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯦ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯌꯩꯒꯤꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯡꯖꯩꯁꯦ ꯂꯨꯞꯊꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯜ ꯊꯣꯡꯒꯗꯕꯒꯤ
0: ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯪꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯅ ꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯩ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ
1: ꯑꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯅ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ
0: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: ꯃꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ
0: ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯃꯔꯩ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕꯗꯣ
1: ꯂꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗꯔꯝꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅꯒ ꯋꯥꯔꯝꯒꯗꯕꯗꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯜꯂꯤꯅꯦꯕ
0: ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯤꯁꯤ ꯂꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗꯣ ꯁꯣꯟꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯖꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯍꯧꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯇꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯜꯂꯦꯕ
1: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ
0: ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯪꯅ ꯊꯟꯗ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯨꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯇꯨꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯖꯥꯅꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯘꯔꯤ ꯌꯦꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯉꯥ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯝꯕ
1: ꯇꯨꯝꯕꯣꯏ ꯇꯨꯝꯗꯕꯣꯏ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯖꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯈꯟꯕꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ
0: ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯟꯕꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯍꯥꯏꯗꯤ
0: ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ
1: ꯂꯩꯍꯧꯕ
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩ ꯁꯣꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯁꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯕꯛ
1: ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯃꯥꯡꯖꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ
0: ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩ
1: ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯦ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯗꯅ ꯅꯪ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯕꯕꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯧꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯌꯥꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯒ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ
2: ꯑꯍꯣꯏ ꯅꯥꯎꯕꯤꯃ
1: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ
2: ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛꯅꯤ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦ
2: ꯑꯍꯣꯏ ꯅꯥꯎꯕꯤꯃ
1: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ
3: ಅದುದಿ ಸಿಬೆಮಾ ವರಿ ವತಾಯಸಿ ತಾಮಿನರಬನಿನ ಮಸಿಗಿದಿ ನಿಪಿಗಿ ಥೌರಂ ಮತಾಂಗಸರ ಲುಸಿನಬ ತೌರಸಿ ಸಿನಿ ನಾವು ಕೈನರಸಿ ಸಿಬೆಮಾ
1: ಫನಿ ಫನಿ ನಾವು ಬೆಮಾ
4: ನುಪಿಗಿ ಥೌರಂ ತಾಬಿರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಂಫಾಲ್ ಹೌಜಿಕ್ ಮಥಂಗ್ದ ಮುಗ್ಲಾನ್ ಥೋಕ್ಚರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಿ ಥೌರಂ.

ki akashwani imphal wi tangkru program na aring zinwi pung phanga minute hangmati ka taina nga shuda medium wave meter shakathum hangmati point angatharu kilahertz shacha thangchet khani kala fm ne megahertz shaka apa kathum point phanga le achu mathangwe ngaran nga ye haphokle ithum na achu wi pau kala reshila pung tharuk minute thara ka taina tangda nangarum sa achu wi pau mangna rang laga remake up the and thermila galang sat nabing nagasa krista we wang gajibare shilahi nangarum sa

film se gi arui bu kudol da tabi se olang tha gi wangu da so film se de gi aibam sham amadi jamuna gi apun mukhon jel da zinarayan na sairing ba amadi joy sham na sairang bui se

0: Toromtabiri bising bu kunggangi toram na taram na uksari. Sibe ma fampam lang dalin shin bisi.
1: Pani fani bungo.
0: Sibe mga sisi megi tangkun mari. Namida si World Schizophrenia ti ayta na palan torom pang tong nari. Adana torom masiga mari lay na masigi torom gerwe bata schizophrenia lay na kari no mati. Masi laingi matang ta Dr. Pritam Laishram ga unadun sabo wari watay su tamjari. Adu bahan bisi di Ahong sangbam ane sori debi ne sakpa kunungi say. Toi bipu lare sangdegi kokotpagi matang say, tamina say.
1: Fani fani bungo, tasi.

Sa tesariba thoram paringa sigi midangpung mapal minitara mga tahan jagani ahong sangbam ani suri devi na sakpa khunumi sei pung mapal makai delhi dagi relay da phangbigani radioscope national science magazine.